0: Nah, napi je pengalang nih sani ke pangguhang ritat kala alaki rabi, dadas alaki rabi kadikentan Pak Ma.
1: Coba
0: presiden ke panggihang ke margihang kentan.